0: e diria tara ku ge no no te oranga me te tata to oranga ko po po ke healthy lifestyle ai a kara mo ti nga ta te kia ko ri pa me kia ko is that what you that me ko ta ko ti ri e to ne no te ra te no ta to ta ko ka ni ka no me ka no me ko to ri a re gra te mara mana ya ta ta to ti ka e tu tu ne ta ki te mo ri re kia ko ko ta o ti ta ko to ti e tu to ni ko tu mo te ra jo atue mainly ko dire ta mato du to ne ta mato ra chu ti ya te ara ta ti ya ti ngani atu ko we e ru ora no basically ko ta ma o te tu to ana mato ngo ta ra chu ro ru ga tere tu ta ka ki no ngo te tu to no te ora nga vairu er me to mato ru ma pa me ai atu ke ko te dire te o pe ko po de tu mai te ra i dire te ara nga ri u ri mai ri te papa a kya gu ri te ta ra tu mai na na wimbo ke ide a ke me garo ko ke aku ki te ke te to ki te tai au ara ta to ke te tai au testimony no ngo ki te te woro ngo ki ko tani ni umare ko a ki te to te me mo te tanga to mo te tani ni umare ke aku me me no ruwa ke ko ni ma to tai o ru ma to ru ruwa ke ni to na di ta ta ka ru mo me ngi te ra tio ri di ke e ti re muri mai ar ke ye ta mo ta ni te ra tio ke te ai ri ra aki tara gyo ki tiyang atanga tau kire ti tomato interview ngu ta tiya papa ai tutu me ki aku tara rongo mua ngau ke ye nungai tara tiyo yako e tutu ani no tara ke tanga pure ke yo ki tana e ako nungo ke tana the spiritual side of there tara tutu angara gyo ki nungai tara tiyo dio papa awo kyo ti re toa tau kia pa maire ki aku e hey ari u ki tanga tai tona riri mua ina ngoloi kai rumi kuni ka tai ki aku a me ka te tau ki tanga den ngoi racho nara ki a ko rongo rato ri te au pupungi poro ti ri tato ki tata to racho hook pe yo kia you know me te racho te ata te early bird gospel la show ki ti tato to kwa rang me ngoi ti me te racho ki ra e tau me ki ti tato na koi e aga te tanga te ari u mai ra you know e ko rongo mai ra ki ti au tuto poro pa po i ti ri ti a ti nga papa o kia e te ria, e roto I to tātou tua kuki a rene te akitiki tu wadni kua recently, tāna ki tāu e akitiki tu mero ke, ua ki tāra kito, e maa tāu ki te tangata I tāna tua I e tātou, e tāra tu tua I Amirutin maa, e tāni ni umaira rai o ki kiru ngō ki tāra tio, nāroto mo e pāme ki ako, ti tāra o re ki ako. O te mamo te ria tāu o pinga e, anga te oe, ae, me kai nangoro kōrua I te tika, are ngaro koe I ako te track back, aro koe akata makare ako tungo tāra tio, ha ki tōkoto I ako komokomone ki te orongo I marike. Pame ye. Yeah, you know. Yeah, papa. O tō rātou mātāora I e re te te kere ni rātou. Uri rāo e re te I am. Uri rāo e re te tātanga I rāo e re kirunga te mea. Ko ti yau kiri ka pene o kirunga te. Yeah, kiro te tā rātou upanga mātāo kia. Ko riro tā tātou, tā tā te rātou te tātou, tā tātou e rāwini. Ia, ia kaora. Tauturi tō tātou I te tangata rurunga I te oranga wairua e perahato rurunga I te oranga kōpō healthy lifestyle. O te pākau te ria kāpō I rāwere ki rungai te rātio I rita. Tā rātu upanga kā tō tō. No rita, no tō tātou I tangata rā I ka rungurum mwere kia mataoro kōtō kā tō tō. Ia, no atu tō māua, no atu tō māua peopa tau te... Anā rogi, a leta I rie rātou te teiti I tō tau peopa tau te iotō manako. Yeah, amen, amen. Ara ko te reo ki te re, nā wātia ki te tu kia koe. Ko te upa kore te uiwi o mene kia koe reo, mataora rātou te te, yeah, te ki te ngō kia. Yeah.
1: Ko te ase, ko te rātou mano. Te mano kua ko maru iru I te rātou mo tātou. E mea ko tātou, harangawa e tō kumaru mo orai. Harangawa e tō tātou tututututu. Toto kuki aere ni ha. Tō tātou toto kuki aere ni. E hare tātou I ina waro e rāte tai ki a e otara mai e tātou. Are, are we kape kape nā mu. Ki e si tāwi no te tu e. E rute tā mātou puri na nai ngō pai e tu ki o te tai manako. I kite te kōpū tātē. O tātou, tamate, e rongo ui ui tātou te tai ui au. Tātou mwana koe na pōhe te tāwino te tua kua pai e tūru. O tātou te tāwa te ui ni tātou I te tāwa te tekae koe I te pōpi. Te māsta o te lera rare a, to tātou o rāko. Te ui a ngau ki te ra, a ui a ngā, ko te ia māsta di ki te

0: Etera wat arigero te te tabiri wa uriye te te eteu te te amanga katoto ya ngarupo na onion ya ngarupo na garlic kwoti e tutu ne ki koto ko te ngai te na koto ra iki ata koto ko na loko te te taru kiroto irote ti ya akaputu putu ngana e tu kwa na e a a para kiroto e ru ra u sirbo pi di ru ra u te ta e ru ra ta e ta yo ki tara pi di ru tu ki ta ta to E tai oniani, e ono aku kāri ki tukua nāu ki roto. A karongo mai koto kātou toa. Te tungi angau ti a pākau e te au taika, e pākau te taika riu ya ki te tuki koto e ati riapeka, ha ki te tuki koto kātou toa a muriaka. Te tungi angau ti a maanga. Me a karako i te kara kareaka ia iana. A karongo mai. E ati tumukuri ia kai iana, na te bichuru tuki ka me chini te kara. Yeah.
1: Okay.
0: Ai. Te tongi anga rā kio tia pāko, ngarupu ni ako e ngai tangata tāku kaere kua ungi au, kā kāere mau kia unia ni māki wāo nārutu mai tukua. Te akāri ki pā. Anyway, tarā mai ai, tarā ai, oke oke tuku tukuru, kāna tuku tuku tukuru ai. Tamata kui tia. Waka kiti ki te tūkio te ia, ea ti iau mānga ere. Ki te ua koe tola tumata mea kāri mai ki a koe tumatuma te matakale a kā. Nā, kia ki te ua koto kātou toa, i te taitu arau ki te rira, a carrot, a apara, a karome te koto kātou toa, e mo ina kērai tō rātou. Tō rāua, a carrot e a apara, ngai kē tō rātou. Kia tai marak te tungi te kā tukua ngāu te ia ngāpinga ki te ngāi okotai, e tara māngu mati e tāku e tuku kiu kirutu i te kainga tuku tuku rua, akaru mai ki aku. I te koto ea, te ari mai mirutu mai tōna wā. Me kai wu koto ka vera vera tuku tuku a, me kāre ka kaua kāre koto ina ngā te kai, pabu i aku. Te karanga mai nei, ue tū ki aku ea, e tuku manako. Akaru mai te mata ki aku eo tīrira, pama ki aku ea, it's sweet. Ya, tana tiri po mai kia. Even even you kia. Atu kia we. Do you like it? Pa mai eh. Ti ara ki du minu kia ko ya du mu no ro to ti pa ko. Tu mu no ta vini du mu du kia ko ya te vini ya te du mu no ro to ti mer ki mang. Ya. Wa ro mo ko du te pa ko ta ku to ko ki ro to.
1: The greens.
0: Ta. Ti ya du mu no.
1: Carrot.
0: Are, yeah. Beetroot, hello. Okay. Ko te pingo ki te karigo ki te kio koto kato to. Akaro mai. Ko te rā mama, ko te mama e, me amire tuku ia ka taratara rayo ki tona. Ko pineapple tona ingo. Akaro mai te koto kato to, ya. Ko pineapple tona ingo. Ya. No atu ki tara pakiri e taratara, kaki te tuki koto kato to. Me tabiri koutou tōna pākiri, pā teka teka ua me mō koutou ki runga, leka teka ianga. Akaro koutou kātou tō. Don't waste. Tarara, e tāma ki koutou te umanga pūro tā koutou, tāku ika e nōru ki koutou kātou tō. Me tāma, e tāma koutou, tāma. No meta, me na aura i tunu, me ea, i tunu ea. Tāma koutou, tā koutou ura umanga kātou tō, me tāma, me... Ya no te tai rake nei ma ere ko ko ino ro kia pap me te mana ko ta bire te to ke ta to ka to to na ko rai ko ma nga na ko rai ta no na ti ko te apa ina pora ari ki we are ari ki te ta no ti ri ba ko ka ro ro ma nga i rabi na wa ri no mai ti ri ma nga i ri ra e ya e ta tu ri ya te tai rai ri ma no ko o ka ro ra ka ari wa do a ki ki mai ti ba ko ru ru ki ro te vai te vai yu ki ta ma ki ya ta bi ri ro bu me ra Pati te taira kiri rau, manako mai au, ereo ti kimi e pakari kia, ere mai au, rau mai ti au rau rākau, tā mākiru te wai. I roto rāki tuku poko miochi, ka tuku kia maro iria, ka tuku kou iria kiri to iri te wai, ane te wai vera, wai mana rai, wai vera rai rau kia. Tipu kau kiri to akurti mai kuau. Ki te pene kruke te taitame te pipiri atura te tai tarau mea piripiri ra kirunga te tea, te maanga ere te utake. Tara tipe ngau kiruto i te waiwera dia, ki te tia pako te

0: Ki te tatu, I rui ti tata o tate o. Ti aro ai retire ni, are marui rui kai ma. O tā rātu I e iusini o te o matini nei e tāwino te tua. Mai te mai tini na marama I rui ti tata o. E ka maha te maha ki rutu ka tāwi. E siri rā. Mama ore e rātu o te he te kai. Me kore e tū, e a tāwino te tū.
1: Te rira, te rira, te rira, ia.
0: E tūku maha shu. Me ki bubu te maha siri rā. Shu. Me me ure, amo te mati o koiri, are koe ngau, apuku o koe, are koiri e ngau ngau wako. Maru iru ti e no te tatu, me a te omitu a ere, are maru iru iti, te ngau ngau I taratu ma. I rutu iti e tlata wanu a. O te me bubinga e tatu ere ni rutu iti e tlata wanu. Te kai ti o maha I sup. A kai maha sup. Te te yo papa ki tangwe ki te nego ni. E kai ni ratu ti o maa nutu se. I maa maa ki ratu te ngau maa wa. E te hepatet. Di o maa suk. Me e kui te te... Te a te ngai o te... To te runga pakari. O ta ratu o maa te kai ni ratu ratu te me suk. Me pa me ta ratu lanchi hato no kio me rame lanchi suk. Te ra ia ngai ratu te suk e kare kea.
1: That's
0: right. Nuri re iu I kiti ni, nuri au e paimi ni ti I grunga tata tu ratio. Teo ngai tāku e ere ni e kiti ni tōku mataya. Teo rāwe ngā ti, mekore teo tōte tāku e ere ni e kiti ni iu iu e nāu I teo tōte. I rutu te ngai o te imi te si e I rutu kato tō te ngai o te teo nisi I rutu tō māua kipi. Kare, kairu o tātu ki reira e... Roto tatu ma, ka uyu ye tu ki tatu e aya ka pera, e aya ka pera, e aya ka pera. E a te paira ka wau e kaini I takiru kino I tōko. O te pako ti roko I tatu lera mai te amuni ti maha tatu e tawini ne me kore e amuni ne I kaina tatu e. O te me pōpinga ti ere I te o ngai e. Ke kite mai tatu te tai mara ma. Tui e ho te tai mea o mara, mita ki ti e tatu, pro ti e maki o ke e kaut, ki a lo tatu e, ki a lo tatu e, ki a akaro o kirunga e tatu. O se tu e te maki kia, o te mea na ti e o maki e kaut e te, e a pete duri e kirunga to tatu kidney e to tatu liver. Na ti e o maki e kanga atu to tatu kopa. Me kore ate tai I tuata o pia mao. Kauta tera aturi e taturi e rurori e tia pahuri e maoro ki tō tato kōpapaya, tāwina tētu.
1: Amen.
0: E plau tō tato tōtō nāro tui tato e.
1: Ia.
0: E rutukuni e tia puka e kai rai te iautara ni rutukuni e tia o makio ki maoro I arai.
1: Ia.
0: E kai ni tato te mao, ke whera ki maoro I arai tato e. Ke maoro iara e tatu I te tawino te tu. Taki te nirai kune ke maoro iara e tatu. E si pera hato to tatu paki ke wai healthy ia. Ke wai healthy to tatu paki ni tarataya. Takaranga nirai kune, you're healthy, your skin has to be healthy at all time. O tatu rirami, e tatu rirami, mumi e tatu. Ke skrop ere tatu I tatu rutu te a, ke tamau, ke ulu ere te au, pakiri taito ere mo e tatu.
2: Pakiri taito.
0: Ke ulu ke magia, ke marire mai, ere me fa, me ou, ke mikia.
1: Ya.
0: Ke ora me te ke tatu a, ke kobo matu tu a, te tatu rutu.
1: Ya, ko te rira, kaino oro koto e sandpaper. Sandpaper e a kata e a e kōpa I tera o pākiri takiri ki mō ea. Tēnā mea a

0: akali ki ma ana ni ma
1: tadi editor de ro mini rao ko te o mano ko te tu ti no ta tu ro ti ti ra e khami de ki mai te tu yo ko tu e tu tu mo ni giro mai ta ta tu pe si ko ro ti rao ti o si o tu tu smiling face area ho tu tu tu mo ni ya mi te mai te tu ko tu ka to to
2: Tato apia gaya, isi tangato mungo tua tato.